0: Radi enka ho bebre uno se sanso e o eh nisa kwa yefa bo bebi ana ote we we eh ebi ote bubuashi bubuashi
1: okay enzi na natiti jaha o ye dikro e wo jaha nyami enshira wi chia na na saki
0: ate go ra bi chia e wo dikro mu me chia me so bo bi so eh dikro bo bi me chia so se pa fo ina e bi afia me chia wo pe ya me sa fo fa
1: si si fuya
2: so me chia so ke se se ta sa fo ina ana me chia mama ku ya ku do ne ma bi bu se se o mu ti en kai mama me bi o je me ni mama lu ana mama fo ni so so iti aha ye chia mu ni na

Kana se wo ka no se da nyagama okitaka agamo se park wo de ne nko chirele. Ba do kwa apartment mu. Kwa ensa gu aduane gu no ma bi adi. Wa miemia wa miemia. Ma blood drop no wa de he. Tu fu sa abin wo se mi gware aba. Otu ka to se ni fantasy ni bi so be hankofo wa sa no ne wada. Ba ni hankofo so sa wo de abom panim. O hankofo nyina wo ho. God wa bom panim. Ko be bo tu a won sakra hankofo na dada. So ya o sa ma o first round a wie nti. I feel comfortable. In a span of like 8 months, okunipa nko 11.